0: se atwe nyina fri onyankopon home mu
1: eye ema enkyerekyere
0: atenatene
1: atenyie
0: ene nea etete sa na se be ya obohunu onyankopon trimpo ya owo ede mawo ene de nya mehwehwe se obeye na tasefo asase so enti ena ewie bremu odifo Collins Kwame Kessi so for penia oda Great Glory Ministry International ano na otwi ene na otwi bia sa breko ye okanya mesem ewo hello 101.5 fm na odi chechire onyankopon adwen ene tronumu echire adasa ehia se ubenye obi a wabi tronum obi a oti tronu ase na wachechire wo na ohusenia obebbo obra afa weti Great Glory Ministry so for penny Prophet Collins Kwame Kessi okanya mesem wo radio station hello 101.5 fm na otwi bia sa breko ye mu minia ema rem fi se na otwi bia wo de afide ne beto hello 101.5 fm ebreko ye na yede nyame sam kan abrewo sha onyankopon akwa Prophet Collins Kwame Kessi ewo glory hour so na one enche nyame adin
1: se ko ba se bibi na won ti ase ana se nyame sam a odifo Collins Kwame Kessi kan ye yi ena wo pe bibi enche mu a betimi afre ewo sa ahomatrofo yi eso 0545 946 118 ana 0546 733 081
0: glory hallelujah
1: ani monyam nkanyame ewo sro ho
0: erade ye maudi so esan se wo ye kese
1: glory hallelujah.